Kamwe vraiment maman. Nakali sa koza kami nanga ya motema. Oh, oyebi ke naebi ba sekre na yo nyonso. Elo ke kamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga nazali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divoxa. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Dantiaka motema, obani ko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladie te, kindumbe zali punition te. Mamu, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, na kati ya saki wana, kabambi ya liputa. Gros Satan, le comte d'orgue de voyage, li papa ya

Ali mala moto zalika kanenge moko. Eloko yo sako profiter na kati libala. Po ata oboti bana na mibali mosusu. Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamu, oyebike kindumba na ngai na zwaka. Na profita ke pa na yo te mamu.

0: Radio Division Nationale Tchadienne, Biligi Ndiamena Urdo Urmatan Lawal, Wir Purmati Beni Dobo, Tipong Edaï Urma, Bon Dobo Gainlay Blamno, Ndima Windo, Noni Norg, Metilernin, Gano, Adaï Baitunar, Kogi Gano, Awaram Tana Ding Urjao, Adaï Urjao, Somono, Jarla, Urbel Kaino, Yon, Tue Chao Blamla, Blamno, Ma Papa Gano, Le Nijar, Chartifagi, Do Ma Papa Gano, Lado, Le Nijar, hebo do la blamno daga jar hay la ko du sen bo kayno a warbe wayo ko som wono daga na hay la ko na duru ma sen bon en sou sen na bon wituna jar ma kam radio chat ada ko wala kanu ti radio chat ma ko kayni ba jax jore mo talam bay galam non do da ti resident ten ko jore fer ma ka jon bay ngar mo dian bay nin ga rapport ponin jong la blamno jon rapport ma sen ding senin ga jiben pala hay den blam wi jax be ga barbi jon ma ka jon kayno ba chuki jax jar so lam tay do ay dik ma bon na kanu jon ran jax ling ben ding ma on la jon Johnson diang be mo Fatime Malato Kaja adaye ti cabin technique ma daw saraw mi jakbe jonna ti proxina be live lam hono ama agidiri ko berde haydin ye e da jamben ye live no ma tiglima kanu agidiri ko ber hay urgo se colmet ngilbe ma jore tulem no Kadija Jarma su senena bomboy tu jak micro jon creo menani André su senena boytu ni mengel ko dima kanu agidiri ko ber mo bo jonne nay wer kanu Papa rap tuanga tiam agidi le bilege ma suk adala kajumo mukaisel sain betilai ama agidi bo jone rap tuang atiam agidi Robert.
1: Mai ma cha cha le ma nu no a den war bo ma ti ben come on kisi dig betting ma bo mor se be kwale ko mi ha sen nu ai ligi business in ben wi ora do ni rin tai be business in ben ara mai mo han ma til ligi la han ma bon la han ma til ligi la lele ma puno yi kagyang ma puno yi kagyang ma mungor go ne pai bo mai ma mang ba li ben nu war bo garang ma bong ma kai no hasen nu ai ligi be ja ji ni ni ro ra ro ni rin tai le be ja ji ni ara bo yi ma war ben go chin go ka ji fa gi ben hu len ma sen la mai ma ting ma yang di faga sono ting ma yang di faga no kang mo bi to lo no bono ka ji da bai tu ke ke ga hai ma ye di gar so ur hul banu yang le ko ji faga di kino ko ni ke ni kino ji wor bu di kino na ga ni la na e go fa ting ba ni bi din ga ma ye di gere gim pi mbar ga biwa pir bao pina kama kama pinga na chitu alao me pindi lele geri ko vera war bai wa goda chure no busmo vera mar ganwa kaveri ya me sa pio dem si mo sa pio mai war no ta mar gan yang kama mai hin jong mo yaola hin jong mo yaola mai kan si ja den no kono ya me tulu mo denga kono tere ma deng na ke ri ver war baile mai ma ga ma ng di ri beno do ma ng di ri beno si wa yi ji to long de de di ma lin kum so cho go de par dai so ma bu war ba ya si gi de de cho go de par dai so cho go de par dai so ma bu war ba ya si gi kamai ma mang ta do bo ma hala do bo u sa gin la wo go de de kol we ko tong ba ma fu har bo kun ya ola dele kol e marakai na kol e marakai ma fer so bo jeng war bo dala dele si wa ko tum wa ra wa ko ni sha na i bon la shi ku bo so ya ola dele lele kabiri korta bulo ka du bo so wi ding ni ma di ma du bi mai faransi du bi na ma jar war sai du bi mai faransi lele war biji yuae ni mai ma wa mar hai ni jong do sen no lele tesue lele tesue na du li ma wala lele di pan mogi adi ni ba ya la adi mo wo pala no lele ngolo do ya fara esla ni na hi gar so me ko no so lele lele o ya fara esla ni na hi ga
2: Jonga yega.

Yawa soko pole zama kapera jocha be marsema ko ino president serman maréchal mama Idriss Déby ko pe me fa bon za na ma zama jon pa chief de jama yare tliya fi indépendant mano ko fa bo pele pele la ko ye bo legend ye gun ga fa bo maye mo bo fo ya ko ye kal sam ka ye ka shi zawul fa bal na zaba po ya anan na ya be tin ye bo za na na ne mai jon bai ne no Bumaro, Kajon Kolep, Yasu, Bumay Fada, Akwe Bishamo, Guinea, Bisham, Vonage, and Gibbo, Maye, John Gibbo, Amerzana, Lavisham Connery, or Lasham Connera, some joint Lamy Musuji, Devo, Maro, Bufu, President Montpelli, Sotekina, Buka, Zamani, Jolma, Banyeb, Bansrega Pele, Akofa, Bukalte, Jamka, Gayaka, Selkia, Kashiwitzer, Chariao, Jet Iraq, Majora, Nafalisum, John Sunsu. Ka kal samaya ke chilbur ya bukita chita marun gula ayapo wajel jaja chika ayapo bu dosia ya bukita ha ma ki jon shi jamar telika anoba ma ki dupa dange ko bu ma rayin wa fife san ka ki ta mun gombe ka mun gombe su a wo ma ka bo bu ma yin shi bu mo bo ko gor bu ma ro mu ka su dia gor gor ya be ga ka san ya ga ta jon jo mini so akwa su ba bu fa bu fa da na zama ki mun ba in cham cham ka mu ya zama mo ki re na bu ma san chu bu in zani chu bu ma san zani chu bu kal ta jam ka shil ki in za ta premier ministre de Madina Alamai Alina akwa to shu kan za pel na directrice ma Magbazama din OIE, OIT, Organisation Internationale du Travail, Zaman Bouyebe Madine Timba Soumanou. Bouyebe Gira Kafa Bouyebe, le Premier ministre, Bouyebe, Kalte Jam Tesserro, Yep Kazam Gardjan Yem Fali Massan, Bouyebe Makine, John Jomayag, nous voilà Bouyebe Makine, Abe Zabon Maye Toyel, Wal Maki Mayaka, Yawa Maria Zadan, Kogoro Bouyebe, même souffre de Gaki Bouyebe. Ka gu falo ma jon fali tem sun ka za da mu garlo yebe yeb she ka maga ka biro jon yeb toya yeba ko yem lo fali mu wa mo ka mu pu mo wala yeb yo mo garlo ni fere za bo mu no te kina ba jol bo tum tan na mu so jon lo fali tla ta be li an yebo ta ko za ki wo jo tin bana se de fi fa bo je kan yeb ya yeb ka ka Kuma mungu afimo kebi yeb ne shubo mu burlanza yeb ne shubo maiza nasiramo fwa kriye mwadi nyo ne shubo. Bajwa le chum tatnabe lama ki mga ching duma manani mwashojen wuzan ki bajwa le yeb tabu. Ma lima zanlomo fwa artege ki yako nyo kukuri kuma yama yara kunga yako yipu wana zama gawa yuwa fwani yebe lwa bajwa le ka zama gawa tanka ke mwadi yeb ne shubo dama gawa ki yeb ne shubo aye mwadi mungu ka gawa urgena yisa yasay ka lwa bajwa le bo. Président Masséna, de Madina, Dr. Aaron Kabadi, de Chouraza, Madina, comité gestion, mutuel, santé, Masséna de Banafa, Zamaï Mogadwer, Badwell, James Chouar, Mogaya, Lugwateki, Yo, quand Fanny Koga, Lugwateki, no, Posséna, Kal Marani, Akurazanro, Afazaroshi, Moyer Zama Djonye, Bertel, Arbitre Nayo, Kovite, Ayomur Djonye, Beka, Jam Moyer, Natawa Posséna, Chi, mo buna na ngue do kula ya ma buna na bi bo photo ne ma li ya zama shuye shuye ko ma shuye shuye na ye betum ne na ye sham mai ban be a be tane ne mai jom be ro mun ju ku be on ya mo ga sun se ma ge mai to wa mo be ma bro ga sun se ko gore bi ma ro wa mun ra ba jor bere kam lu ar swap su ka su ba jon yer ta ko mun za di ra kam yer zama ya jon yer mana ka yam lu shi ba ka shir bere Ya délégation ma mais pas ma préparation de mission ma Bjem Schumaster Hongrie ma dine Tolbi Chedel Emil Adam yo je quand j'appelle le ministre ma Bjem Schumaster mani docteur Abdelmadjid Abdrahim le quand j'appelle faire Bjem Chem de gue qui rapport ma chi général Guanjama Guater gua ka tikin bu yama jon chi général Guanjama Guatia ma rapport ma chi général Guanjama Guatia na da chi général Guanjama Guatia te kin in bu yama mo ga don ga pele ko bu ma po bu na na rapport bu be na lu azamba sur Hongrie wo tour ye fan ye bi zamano wala forme bi zamano man bu jom chu po pani po pani ko gor na fali yep ne do mena chem chem wala na zakin ma chamcham malu abe manye zama lu abu wonyo malu ma inyo malu abu intele wonyo malu ma yeno ma ibu winyo malu ma yeno ma ibu nanino ko tu yem ne fali chamcham ko gore fawo ya ba pasan ko chum ki ba fika mo sube da mo shege pelfada ka yanza ba ma mino po jor ba ministere malu abu jam sude ki to ki ne ni bu shama ge pele
tere kika in fali bu sham madina konara sham konara wala sham juni mo ge debo fa ka jamina ta zan wala pachare ko gol de ya pa chorman kabo mai amata na na mai mata kyo ka de chorka dun mai ma gwari za vu kan za vu gwari ko kebre ya la kala ka ni de chore yo zan ma de bu jamshu ba gbar ba mban ka mashir mu ba mana yebe aga charza chamion kalwa shivi gapela murna to be bele sham kona ramat be bang bang ne se bur biar biar biar biar bang bang ne ka zar joga to agwan fa gabta ton de joga la bel bel bel ha mas funya to ul sun ta ban zama kin zama di na sham shida ko ma mo kona rayo sham kanario sham bur juni te di abu pano cham sham gabio mo gam no be o mo le ban te di ya abu pano pali akoy na dan je fin ma yeta fin ma dambi fin ma de mona fin ma da wut fin wut ko mana yin be bu ma le dan a joni fa gabio te di abu pano be kar ban fa ge gabbe zama ka pera jo chad ye gabbe pay mar sama furbe meto za wona pa be madina dan gabbe benjamin ako fa ko dagbil a te di abu benjamin te di pamia ko ndala me dine be ako tanai dan gabbe ako fa ko dagbil madina ah ya fa ko wali ane tukra ne mami te yo ko na pa me za wulu jumu bela de madina jangali barnaba mo ka fa ka ne gutale mi babu fo we de madina danzabe jean ako fa ko ya madina gulo lam babu fo we ta chazabe elisa mo ka fa ka ya madina de shimo za wza de shine dan te di yo te kina maître lengya mai mo ka fa ka ya madina gutale mi tura bu fo no da ma yeta de madina yusufa yusufa payuni fak yama dine yangli ya yangli ameto zaul bir tek kine za gngli dan marvane ameto zaul bir wi jake meto zaul bir von von da bizama kapera du chat cha chombe te chombe bimba meto za zan ki cham cham pafin ka fakane fak yama dine gtale bizama kapera du chat mega jin vika technicien mo ban bureau.

Assalamu alaikum nay sakani gite min diaga kalkalla woni studio ndo fadara de cede ga gano gnyana kalkalla gite no wara ngam no ngoso ndu tulam yedni mi ngi kyan hara ma sayna kan ga ya kya waka ga do ki yu ha gi wara ka yam hal ranga do je ko le pido ji wara kam ndo hen mani ya tele ga sa biso mu ko mu kala kuro ngi sandu ma kala ko yo gre kam mutena na wara ngam no ngoso ndio mu ngada ya mi ngi kede ngi ga dum no ga dai man no kido ngi tengi ko la ndu kabin technique ngrai hidran mungi charanga technicien yom chara wala mi ga wonge kede ki ngi dan munga ko do man ngi lungi chanaga agidi rigober ay ton ma chara la dagram ngi de ngi charga kadija jarma de hidran ki ngi jiklon do kabin technique awara ya wondi regie d'antenne yogo day ya dagram la je do kulal day chara fatima ka jamala tu lunga chali ya micro ga pi abar ngam no sendu tele medene mi yogo chiri nga waya ibrahim mamad momi nga pi garo ga day kam mo tanana war ngam ngam ko mbal no kabin technique di dali mo ko sara win ni ki ga kan ha gare waddo mu koy yam mo tanana war ngam no sanjo kabin technique

lunga ko dum dawlo dan mu ga ko le day lungi chen ga president dawla maréchal mohammed idriss debit no day ci round ka wali ngani war day agram narma ci ma ci dawla ko rum no ro sandi mana kana rak yo rak yo day ding dan na ci ga man ngi ke de kala und ka wali ngani yo ding dan na ka ci no day dem na ga man no ko rum no ko te ni ke ka dang day na ka la ngi ke de ka dang ga hal nga mani mani ga no juro na ka und ka wali ngana re jow gere da yalla ma ne la fi akuliya ngimi ngonga yondo so ano maday gondo so nono kamana ko jeli ki wada idran mo ngino maday nga day dinge kete kata par ramno ali yo yo mo day dinge na tagar man nar jew ga naka gar na tanya ngal ga naka gar jew gere di fodo nge day namru gu dinge kete nga akuliya yo dinge dan nakar kal kal yo alla ma man nam yo nga yo maday mayre mo no maday mayre day jennir la be joru na kam nan yo hal nga har ya waji akul gre day tinke kede kata nga kula par mi nga so man nawda hal nga day ya imtano hal si yo nga yana ka agre man ram hal ma und ka wali nga ñew gre ne ko hena kar je wo chono dinke kede kata nga akul awal nga day hal dal yo mtano halan yar and nga akul ga dem no ko tele gam no chono jeli yo jeli nga paradan day dran go yi ma yi pi nga day paradan man nar jongo hu yor day dinke kede kata yo jowro nande mi yo kada go fodo nga day namru go day nandaran ngine go dinge kede kada nga ce dinge naw ngra chono day dinge ni nga bal gre agar wonde mananga ni chono hala da dio bolindo agar humu dan rum nga dum ni ce ko mama na ju ni renge day dinge hele ni ko linga nga yo helay allama day namru go dibel har ya sir allama day dinge kede kada nga yi cha para jar ndinde ga day mi go ngra ngira namru go nga day dran nga wan gala nga asir day ya chele ni weri cha weri mi go nge kede nga day namru mi o siyasa ma nge day dran yukol yonga so day chono ndu sa ama ma yiri tayi de nan ci de nga ngra akulal gre ha wonde kawli ngani o president ha dingi na koy na pallay na cagyo a chono day dem no ham ko lor jilinge kete kada nga so a chono day danyo dan gi jini ko no ngi tero ngi la nga ci danyo dingi ni pen muno dan go danyo dingi ne kal muno go woro na pian nan de param no ge kede ga ndugudo a jina ngran ga akula no day mo mandro ko no ge te a ci dingi la re biro na nga jangu ko te kengir kal kan nga ci bo hal si nga lay nga ngala yo nga day dingi dan go no koy na cagra gere ya lama day mi ngi kere ngi ko ga mi go siyasa ma nga day namru mi ngi day dran ma nga yi ka di ngi kere ka da ga yu ko liu mi go jamay adinu mi go jamay jeli yu mi ngi kere ka da yo nga yo non do so ama amay mi ngi day dran ma ngi ko ngi pi ha bar yo gu do nga yi may may di and ko dan gete gidi dinga akul gidi day ye jenir la fer wuni mare may ran du do aya ko gni nga day ya mani man naw gure day ya lama di ngi man naw du mur gol na ma day dem no nga mon do no mo ngi tede har nga bal ko no fo nga day ya mbalaw danyo makoy macharo mauno danyo day lungu mayro forong day namrugo premier ministre lamay halina curiore day dan yennata ngirim gi calga directrice nge day namrugo migo nge day namrugo migo day dran yen ci de nge kede nge day warer hokuma gi caranga OIM day yo lungu nawgonyo icanaga timba somano nge nawga day dran ki yo ya jangu gute ga yakam nangi kede kada ya kam nar mahal la mahal ge dranyu dawla ngum ne ngay mayr ge tede ki de ngeke de kada kul nga anni nge yan ge dama tanaw hal sikre tay mi ngeke de kada mi go jamana nga hal i cal ki de yo dran go i ta ki de ge de yan ko rodan foy de ngi lay dranyu ya jeer ya ka wonde kawli nga rendi jew gre ha ke ni nge dan dranya ka yaro a fu do ngaran so premier ministre yo dingna ce ge yo no mi go ha jamana danyo a chono danay so i cal ni ndi jew a jono daranamu ci buni wudan ni ki der kal kal digde tay dingi kere kada gre halla ay nge tay o yema ngirum nge day dem nge dawr do monyo de wonde kawli ngad yo di chono drama yidu wara nam normal lama dingi kere kada gede mi ge yi kedan na ki de ngadan gede day daran go yi kay gede yama nga yani ki de ko rodan yo ge day dingi de go da ca gede yan ki de nga day namru ko rodan ya du singe nan no dan ya danyo go macarawa handu ga hala dadio macar mbalam korono wonde lungu wonde day ya ngresenay lungu dan mo ngi president garan docteur Harun Kabadi curiere day ya migo hobulen ga natay dan ngi day yu ki da garan dabul ngi day namru go dan mo ngi kamanaram halama lawni ka jodo Harun Lafia yo curiere nan natay dan ga ya jugu ki da garan a wonde day ya fadaw garan dum dum ngir dan mo ida yanal ki da yum ngi day dingi na cagu gre dayna tarana ra chono dranyo pigro fodong jingire yana la ko le chono ilde yan nga fodong day lewni ka joya mu nya jingire ay nga day jingire docteur Harun Kabadi dan wona la on de kawli ngana agri mi won curiala ju gida ngada ndobli ni yo yey go wara gete ngire dayno day namru go mi ko nge kede nge yama ya wa ngongre ya do lengde ya wa hongri ngilungi changa tolbi
Chedel Emile Adam yenge day nawga danyu lungu akul nge day lawni kajo lungu chana docteur Abdul Majid Abdul Rahim joro yere ya jangu gute ga da yak man man normal ma ka kat ngaran ngdran yan kide ngaran nga haga duki yu hagi hogai yu haga duki yu hagi arak ngi kide ngaran jikere karang day dran yan yogo yara wa yak man ngire day ya dinge kede karang ya joro mi ge ngi day dran ya wa da wo so dran go ya wori chono day ya yak yan mi ngi kede kada ya keren ilmu yu dinge kede karang hal ngi day dran an mi go da war kal kal ngi mi ge ngal lama ka jo ga bu sir alama mi go ko tara ga dan di jew yo go day dran go ya ki an mi go day yar yawnu day lu ngi dan mo ngi namur go lu ngi ministre ngi day namur go lewni ka jo yo yo yego habar gitengi de danyo day ya macaro maraw waray ngey day ya migew ngey ki adan na migew ngey day ya dran mo ngey kolle ya ki ran ki de ngal kal kal ngam normal halama migew ngi poju wanay nga ayadan gedi wala man migew ngey day dran mo ngey kolle ngi kidange yan ki de ngal lama dingey day na kure demno wala man sir wanay sey yo day dran mo ngey yal ki de ga yana daw yu dran yu migew ngey kede ngey kol ga yan ki da wund kumra yo day ya dran ga yal ga day curero ya tay dran ga ya ju kida ngaran mi ngi kede ngi kul ngi cara nga technicien nga day dran yan kida daw yo nga yo day ya yal ga yak madan ga dara yak madan ngri yanal kida kal kal ga dran go ya ju kida ngaran a waray wate abara ngam no tram yedre mi ngi sandu ngi an harama sandu sey na kan hegay kya waka yo naw na bara sa kan yu kite mi ndi fi akki ke kal kal ga mu koy yam bar gnou ak binne technique dentanou na ka sera yoni mi ndi ki ga kan haga hingire waddo mu koy mu hala gnou.

Tani jamina radio mo gonno basma ricata yamana onama. Rami pun fan got gan timas pun to yam fi util kalvani la pazar pubu batu tok yam karga. Amu li sunda ami karwani utamil fidi. Bozonga per de l'école ci ci wanani yam ana agidi Rigobert. Nam li sunde ko damu Khadija Jarma. Parli kramba halang halang halang Fatime malato ka kare ndolo magaranda ga o may. Sunay crédit sans fil te sigul lopi put ko jox balan kla kla tlen kla kri ci vie nazi may. Funtin golla ta ba mum basna ko no tabun yen wangna mo simo ah bo mum golla tam kram fam tuktani an golla bina ko ni intay na na kite bo furira ma ya an ga bana ga hunfun ma kan kramini bo mum basna kramini ka ga te ci to ali tunisia amu tsol golla dimay

0: Assalamu alaikum jobande na di nyemena fada radio chadi ya kokal kal girtino na fora di ndara rona labar nde ku yari kingal juma e kin tawdo wadi kina uti da ina di kongum yondion sakini edwin din findil lugara konna hal do la markin islam be al iftamanai watena di chia wurodo skara da kabin tekniki ndi ya gidi koro residentan nde fatime ka jamalato ndira do wadi kina technicien centre meter gradient gisnimba hal ni na ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro wati samru da ya labar nde ku yari kingal juma e di kran kuna fannin maru labara de kranu jor kuna fannin adi kabin technique linien wati agidi bike ari cedo sedo na kirni kabin technique bike ati na jamaa kirincha kam karkudu ba kuran wani ngasu fanchu
1: sama ta aji papa

mara si la fiya ke tajilo sorte si malangana ni limbi si kroji tlawo radio diffusion nationale tchadien do kaglo as kad mo mo made se si ke ta sarambangi konong bangi sok tajilo sorte ngan do ti ko jogi ti jo basa ke bira la terin ne Umar Idriss Umar wa se si made mata mo se si ngan bang kutmi bola mo mo made se si tajilo sorte bola jin do kutigi di sok ko yana baram kri wa baina ut mama de si pa ore go tu sei ba ambir yesi ko la mamte da ya kad si Bangi songan ge dote ikut so menambi sit naji ke dobe itu guna jik dobe itu tam tol tam biria si rembangi mingan gi kutu dote bye bye yang kadem ramade si guto kok ya kuntum kendaka kad si bola bari nei dopsa ji kragna fidel micro Lionel nomengar madisipa ketak lagir jawi nei kum jike keteta jike dobagem dasi lafia ketaji lo solta